emithini zobelela intombi ajika abafana bacima abahlali batshela siyabona nangala zibofika zibe.

0: mahastage
1: o kila tswa ka ga manaka o kene ka ga manaka o tsweka tlungo besitse magaona mabaka o fite mo wena magata kholuno ke yona fela e le rata o bona na ba tlo rata ba bona ntse ya go le re ke strata bona re ka diphasha a re ke le rata